0: tayo sa produktong Marcafe, sigurado po safe po tayo dyan mga kasangga. Lalo din yung ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Itong Marcafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na may isang cup na bigas yung pong extract mga parents ko. At ito pong ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Brasimoril Mushroom, Ilpanax, Ginseng at Spirulina. Kaya swerte ha, swerte yung ating mga parents sapagkat si Kasanggang Injimar Camonias, ha? Ito po talaga yung ating tunay na pangalan. Ha? Kasi po kapag sabi nga ay let's say nagpo-promote tayo ng ganitong produkto, talagang dapat laging makatotohanan mga parents kong minamahal. Ha?
1: Correct!
0: Kung kayo nakikinig ngayon, magtiwala po tayo sa programang ito sapagkat hindi kayo maliligaw. Ha? Puro mission ang ating ginagawa. Makatulong, makapagpalusog sa ating mga parents. Ano? Kumusta po ang ating mga taga Calabarzon area, mga taga Memaropa, ha? Mga taga Bicol region, dagang salamat po sa inyo. Ha? Nawa po kayo'y maging malusog. Ha? Mga taga Visayas region, yan. Yang lugar ng Samar at Leyte. Salamat po ng marami, ha? At kayo'y tiwala talaga sa ating produkto. Yan po ay inaalagaan po natin mga parents ko, ano? Kaya yung ating mga nakikinig sa bahagi ito ng Calabarzon area, Metro Manila, dito sa Central Luzon, Kalakhang North Luzon, yan po mga parents kong minamahal, ano? Marami tayong produkto sa iba't ibang lugar sapagkat hinahanap po ito ng ating mga parents. Sapagkat sila po'y natutulungan upang maging malusog mga parents ko. Kaya thank you po mga kasangga. Sa lahat po ng nakikinig sa buong bansang Pilipinas, sa mga kasulok-sulukang lugar, dagang salamat, maraming salamat sa inyong palagiang pagsubaybay sa ating programa.
1: Maraming salamat po.
0: Mayroon po tayong mga produktong napakahusay mga parents kong minamahal. Basta't lagi tayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Nariyan po yung ating Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule, Gandang Natural Herbal Soap. Yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At pwede rin po yan mabili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store para safe po tayo na tama ang ipapadalang produkto sa inyo mga parents ko, ha? Kaya maraming salamat po. Ang numero natin 0918-2777888 mga parents ko. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran na.
1: Kasangga at Kalusugan!
0: Atin pong pakinggan si Kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto mga parents kong minamahal. Narito po si Kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: At ngayon, narito na

0: pagpalang araw naman sa lahat ng ating mga kasangga na ngayon na nakikinig sa ating. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat mga kasangga. Ano man ang inyong mga ginagawa, nasaan man kayo ngayon, nasa loob ng tahanan, nadyan po kayo sa inyong mga trabaho, yung mga area, work or place ninyo, nandyan man kayo, ano, nag-exercise, nag-stretching, o diba? Alam nyo ba yung tinatawag na ikagi? O ikagi is a Japanese word mga kasangga, no? Na sabi nga nila kung saan ikaw ay nasisiyahan o kung saan ikaw ay nagiginhawan at gustong-gusto mong gawin yung mga ginagawa mo, just do it. Lalong-lalo na kung yan ay nakatutulong sa iyong ikabubuhay. Okay? Maybe sometimes or someday,
1: kakasangga at kalusugan
0: ay merong magtatanong sa inyo, what is your ikagi? Oh, di ba? Alam niyo na kung anong sagutin yan, ano? Kaya na baka simple lamang po yan. Paari niyong sabihin na ako po ay gustong-gusto kong uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yung mga tipong mga ganun, ano? Eh yan ho, yung kagustuhan mo dahil alam mong yan ay nakakatulong sa iyo. O kaya'y uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Magandang pag-uugali yan mga kasangga, ha? Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na naman po ang inyong kasama for this morning. At tayo'y sama-sama together na naman. Kasama natin ang mga kasangga natin, ang mga senior citizens.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat mga kasanggang senior citizens, yung mga lulo at mga lula natin na sadyang ataraki pa rin ng Akunada Ilocano. Niya. Magandang araw ho sa inyo lahat mga kasangga. Kami po ay nandirito na naman para sa ganun ay makasama ninyo sa ating programa. Maayong buntag sa lahat ng mga Cebuano natin na mga kasangga. Uy, good morning nga pala kay Kuya Agapito. Yan, dyan sa may part ho ng Northern Luzon, part ng Isabela yon. Alam nyo, meron na tayong free will na bumati ngayon sa malupalop ng Pilipinas, ano ho?
1: Kakasangga at kalusugan.
0: It's all because we are live, mga kasangga. Hindi lang sa ating internet media, maging sa mga iba pang mga applications, ano? Tulad ho ng YouTube at maging ang Facebook, tayo ho'y napapakinggan dyan. Kaya welcome na naman po tayo, mga kasangga naming minamahal, sa ating programa ngayong umaga. Umagang napakalusog. Kasama ho ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: EGP!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
3: EGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig!
4: Over 2,000 branches nationwide!
2: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix,
2: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra,
4: at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong.
2: Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
4: It's the KGP,
2: the Generates Pharmacy.
4: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
2: Bili na sa
3: KGP, the Generates Pharmacy.
5: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Masayang pamilya. Barkada.
8: No! Yes!
7: At higit sa lahat,
9: ang buhay na masigla.
7: Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon, ha? Yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman, kasangga, dapat may sapat na fiber,
9: protein,
7: and omega-3 ang ating katawan.
9: Tulad ng pamilya ko,
7: umiinom kami ng Mark Juice.
9: May chia seed kasi.
7: Punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
10: Honey!
7: O kitang pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
4: Mag-Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed.
7: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
4: groceries, supermarkets,
7: at drugstores dito sa ating lugar.
6: Kayo'y nakikinig.
11: Kayo ay nakikinig
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Ang kailangan.
0: Good morning, good morning yan naman mga kasangga. Magandang pakikinig time sa inyo lahat. Ito na naman yung kasanggang James Agustin Bariaga sa mga oras na ito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hoy, good morning kasanggang Angie Mar Camonias. Maraming salamat na naman sa 5 minuto na ating usapan para tayo matuto na naman ng napakarami ano, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Good morning kasanggang Arvin Enriquez. Uy, magandang pakikinig time nga pala sa aking mga kaibigan ng Lucban, Quezon. Magandang umaga sa Verano Family. Morning po, Pastor Marvin. Nagkikinig pala sila.

0: Mga kasangga, sayang yung 5 minuto natin. Dapat eh sagad-sagarin natin na punong-puno ng tamang impormasyon para lalo po tayong matuto, ha? Eto mga kasangga, ang isa sa mga ingredients ng ating Mark Choco mix na yan ay yung chlorella. Yung chlorella na yan mga kasangga namin minamahal ay isang uri ho ng single-celled green freshwater algae. O diba, kung alam niyo yung spirulina, may pagkakaiba po sila niyan. Okay, ito po freshwater algae na kilala bilang superfood dahil sa taglay nitong mataas na nutrisyon at potensyal na benepisyo sa kalusugan ng bawat nilalang. Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, na ngayon na talaga nakikinig sa atin, nakaantabay sa ating programang Kasangga at Kalusugan, makinig ho kayong mabuti kung anong ibig sabihin ng chlorella.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ang naibibigay ho ng chlorella mga kasangga naming minamahal sa ating pangangatawan ay mataas ho ang protina nito. Kumpleto po niya ng amino acids, parang sa karne at sa ano ba yung amino acids, itlog. Kaya yung kaibigan ko si Chester Tan na mahilig mag gym para lumaki ang mga muscles.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Parang Chester, eto na ang inumin natin ha, yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. At saka si paring Joseph Galutan. Okay, dyan siya may part ng Employees Village. Ba, nakikinig yan araw-araw. Nakakalimutan kong batiin. At saka si Kuya Moon Aduro. Yan yung mga kaibigan natin. Ang sarap. Bukod sa masarap ang Mark Choco Mix mga kasangga, masustansyang inuming tsokolate ito na nagbibigay ng healthiness sa ating katawan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Yan ha, yung chlorella na yan. Mataas ang protina, vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, B-complex, vitamin E at saka vitamin K. Sinong nagtatanong ngayon kung ano yung vitamin K na yan na mayroon dyan sa may chlorella? Baka hindi pa natin alam mga kasangga naming minamahal. Napakasarap pong sabihin sa inyo. Ang vitamin K na aking binabanggit ay isang fat-soluble vitamin na mahalaga para sa ating dugo, buto at maging sa ating puso.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: At yan ay ating matatamasa sa pag-inom ho ng Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix. Ay, nako. Ha? Napakasarap matuto talaga, no? Yung vitamin K na yan, mga kasangga naming minamahal na galing sa chlorella, makukuha natin ito sa pagkain ng mga green leafy vegetables din, ano? At responsable din po ito, mga kasangga. Take note of this one, ha? Sa blood clotting o kaya pagpigil sa labis na pagdurugo. Ah, can you imagine pag kayo nasugat tapos hindi nagkaklat ang dugo natin, hindi lumalapot mga kasangga, di tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa ating katawan. Yan na po yung maubusan, mabilis maubusan ng dugo. Yan ho yung naitutulong yan. Okay, yung vitamin K na yan, na kung saan nagmumula yan sa ating tinatawag na chlorella.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Na nandiri yan sa ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 juice drink. Mainam mga kasangga, no? Every morning, no? Ang tamis ng buhay, pero napakalusog naman at napakasustansya naman ng inuming tsokolateng yan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Lolo, mga lula, magandang umaga. Natututo po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat naman sa inyong pakikinig. Ako po si James Agustin Baniaga. God bless you all.

0: Bukod sa gumanda ang kanyang pakiramdam, nagbago rin ang kanyang anyo. Heto, si Nestor Gutierrez.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Taga San Antonio, Santa Cruz, Marindoke. Ako po ay umiinom ng Marso ko. Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Lumingit po yung bukol, saka yun sa mukha po, yung sa sintro ng ilong po. Umupis po yun. Gumanda po yung aking pakiramdam sa Marso ko. Yung sa tuhod, yung rayuma po. Saka yun sa mata po, yung sintro ng bukol po, ito sa mata. Umupis na po lahat yun. Wala na. Malaki po. Pero kumupis na po. Gumawa po na po ako. Gumanda ang katawan ko. Kumaba-taba na po ako ngayon. Maganda ngayon sa aking pakiramdam. Pati normal po, pati pag-ihi. Nagkapasalamat po ako sa Marso ko at gumanda po yung aking pakiramdam at ay aking tuhod. Yung sa rayuma, saka yung bukol po. Saka yung sa mata po. Marso ko po ang umigit sa akin. Ako po lang ayan. Po sa aking mga kapitbahay, sila ay bumili na ng Marso ko at maganda po sa katawan.
0: Mag-Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink araw-araw. Choco Linamnam.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: 36 na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
9: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
2: Isang magandang araw na naman sa ating lahat mga Kasangga. Good morning! Maraming salamat Kasanggang Angie Margamonias for giving me away once again para sa ganoon sa ating mga kaalaman patungkol pa rin sa mga ingredients ng ating mga produktong herbal. Lalong-lalo na mga Kasangga, itong tinatawag natin na Panax Ginseng. Aba, mga Kasangga ha, yan ang isa sa mga ingredients po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Ang inyong Kasangga, James Agustin Maniaga, ay laging ready mga Kasangga. Pag ito ang ating mga pinag-uusapan, alam niyo ba na ang Panax Ginseng, ayon sa pag-aaral ho sa ating mga research team, ang kasama na natin dyan, sina Kasanggang Arvin Enriquez, at yung mga iba pang mga Kasangga natin sa research team, kasama na po ako doon. Abay, ito'y magandang pampalakas ng katawan mga Kasangga, dahil napakarami na po ang mga dahilan kung bakit nanghihina ang katawan ng isang nilalang na katulad po natin. Yan po ang isa na naibibigay ng Panax Ginseng. Pampalakas din po ng resistensya, pinapalakas niya ang ating immune system at pinapababa niya ang ating blood sugar. Okay? Bakit nga ba yan mga Kasangga, blood sugar na yan? Lagi natin yan topic mga Kasangga, dahil pagka mataas ang ating blood sugar mga Kasangga, abay ang level po niyan pag tumaas ay maaring tayo ho ay magkaroon ng diabetes, okay? Kaya nararapat lamang po na yung blood sugar na yan ay nasa tamang level.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasi pag hindi o mga Kasangga, dyan ho uuwi, okay? Mauuwi ang pagkakaroon ng diabetes, okay? Type 2, kaya more than that mga Kasangga. Kaya naman, alamin natin ano, kung saan nga ba nakukuha itong mataas ang blood sugar na ito. Dapat alam natin kung bakit kinakailangan uminom tayo ng mayroong Panax Ginseng na ingredient na katulad doon ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Alam niyo mga Kasangga na pagka mataas ang ating blood sugar, ulit-ulitin po natin, diabetes ho ang bagsak niyan. Saan natin nakukuha yung mga yan? Pagka tayo ho mga Kasangga, totoo po yung sinasabi nila na pagka mataas po, kaya malakas po tayong kumonsumo ng kanin o yung carbohydrates mga Kasangga. Aside from kanin, nandyan din po yung tinapay, ano? At saka yung pasta, maging ang mais, even yung patatas, at lalong-lalo na mga Kasangga, yung mga matatamis, ano, na klase ng pagkain at mga klase ng inumin.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Ito yung mga soft drinks, yung mga candies, ano pa nga ba, cakes, yung mga yan. Ang mga pagkain ito mga Kasangga, sinisira ang katawan at ginagawang glucose, ano, na siyang pumapasok sa ating tugdugo, at yan ang dahilan kung bakit tumataas ang ating blood sugar o ang level ng ating blood sugar.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Diyan ho tayo nagkakaroon, mga kasangga, ng sakit na diabetes. Kaya po sa mga kasangga natin, ang nagiginig sa atin ha, take note, ang Panax Ginseng, mga kasangga, ay inilalagay niya sa tamang level ang ating blood sugar. Ibig pong sabihin yan ha, na bagamat tayo ho ay mahilig kumain ng mga kanin, pasta, at tinapay, yung nabanggit natin matatamis na pagkain, pagka tayo po ay araw-araw naman kumukonsumo po, mga kasangga, no? Dahil once in a lifetime lang naman tayo kumakain ng mga mga pagkain na matataas ang karbo o kaya matatamis, ano? Ibig sabihin po niyan, pagka tayo po ay nakapondo o kaya lagi tayong umiinom o kumukonsumo ng merong Panax Ginseng na katulad ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, maaaring mapunta po sa tamang level ang ating blood sugar.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Yan ho yung naitutulong ng ating Panax Ginseng. Kaya mga kasangga ha, sa ulitin ha, maraming salamat kasanggang Angie Mark Camonia sa pagbibigay mo ng tamang oras para sa ganun ay daan natin ang ating kaalaman patungkol naman sa mga ingredients ng ating mga inuming herbal na hatid sa atin ng Jamar Herbs Incorporated. Magandang oras naman po sa inyo lahat. Ako po si James Agustin Baniaga.
1: Kasangga at kalusugan.
3: Ang kailangan.
4: Mga kasangga naming minamahal, maraming salamat kay kasanggang Arvin Enriquez na lagi nating kasama. Kasamang Arvin Enriquez, magandang morning to you at maraming salamat din, ha? Alam niyo sipag-sipag ng taong ito, eh, ano? Siya talaga ay nagbibigay din ng mga balita, no, from time to time. Anyway, sa mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin, good morning kay Mr. Joseph Galutan, saan ka man lupalop ng mundo naroon ngayon, parang hoy, magandang pakikinig time. Isa yan sa mga kasangga natin na mahilig uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Brown Rice Extra. Kaya mga kasangga ha, sa mga may karawan sa araw na ito, eto na ang para sa inyo.

0: at happy birthday sa lahat ng mga may karawan. Yan, magandang karawan ho sa ating lahat mga kasangga. Sa lahat ng mga nagkakaedad na naman, nadagdaga na naman si Lolo, si Lola, si Inang, ni Itang. Good morning, ha? Okay nga rod. At kayo'y nag-birthday na naman sa ating verse of the day naman for this morning sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Well, it says here in the book of Hebrews 11:1. Okay, if you have your Bibles with me, please open that in the book of Hebrews 11:1. Ang sabi niya dito mga kasangga, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. That's the faith, mga kasangga. Alam natin yung faith dahil tayo ang nakakadama nun at tayo ang mayroong pananampalataya. But yun na ngayon, nagpapahiwatig yan that we are assured, ano? Kung yung mga bagay-bagay na yan na hindi natin nakikita ay ating pinaniniwalaan. No, diba? Ay na naman po tayo sa ating verse of the day mga kasangga. Ako po ang inyong kasanggang James Agustin Bariaga in the name of kasanggang Engimar Camonias. Ito po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyo kasama ang ating mga kasama sa research team ng Jmar Herbs Incorporated. Maging si kasanggang Hernan Uribe at si kasanggang Arvin Enriquez. Si kasanggang Zairin Viloria. Matagal ko na narinig to ah. Magandang araw na rin lang. Okay? Ako po yung lingkod, James Agustin Bariaga, para sa Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
13: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
13: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
13: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe!
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response.
28: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug store,

Podcast sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo na.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Basta radyo, ibandera mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 9:39 ng umaga, mga kabandera. Oras atid po yan sa inyong Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mamamis, mamili na sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo. Ito po'y nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Di Bandera mo. Enjoy the music!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang Sixers at Hottest DJ.
3: At Papa Prince na Papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: At ako naman si Kuya Chad na bihiri niyo mapakinggan pero tatatak sa radyo. Inspired ka pala. Kaya parang natutuwa na rin ako.
1: Kailangan talaga, araw-araw tayo, inspired.
0: Hindi, kasi alam mo, iba kasi pag mayroong tao na, no, parang, uy, ang ganda tignan ng dalawang. May kilig factor lang.
1: Talaga yung ano, ikaw talaga dito yung pasimulo. Enjoy! Malakas ba yung boses ko? Malakas yung boses ko?
0: Hindi naman. Good morning mga kabandera, patuloy po kayong sumuporta at patuloy na makinig ngayon sa programa natin kasama si Papa Prince dahil wala po ngayon si Sixy Rocky. Yan. Tapos, pakishare na lang din po ng ano natin, ng live. Pangit. Ano yung mga ano yung mga listeners natin. Mag-share na lang ako kasi sasabihin pangit ako eh.
1: Sa sobrang init ako.
0: Parang mag-share na lang eh.
2: Yung dala.
1: Ayoko mag-program. Si Kuya Chad yung kasama. Ano yung kasama. Tinamay ka. Ako kasi
0: De, mga pugi at saka magaganda yung ano natin, yung mga listeners natin.
3: Sa mukha mo na babak.
0: Parang hindi ka sigurado. Hindi alam sa'yo, baka napagod ka. Maaga nga ba?
1: Nakapagsulat ako ng
0: yun talaga yung alarm clock mo dito eh, no?
1: Talaga nagtawa. Sticks lang siya. Pag open ko ng Papa Prince, pag mata. Tipong, ikaw yung magigising.
0: Hindi hindi pala gising Norte yung ano mo. Gising Papa Prince. Maganda yung kasi alam mo yung parang yung mga listeners mo, sila yung mas nag-aano sa'yo na para bumangon ka ng maaga. Siyempre. Siyempre kasi pag maaga kang bumabangon, marami kang napapasayang mga ano, mga listeners natin, mga followers natin sa Radyo Bandera.
1: Sila lang yung magiging masaya pero hindi. Bakit kayo may mga DJ na ano? Okay, parang nagpapasaya tayo pero minsan hindi tayo masaya.
0: Iba rin yung ano mo, no?
1: Hapon.
0: Nasa ibang bansa. Wala kasi sa plano din naman yung ano natin. Kasi nga si Sir Rocky yung mag-ana ng programa yun. And humingi tayo ng pasensya din sa mga mga nag-aabang ng programa ni Sir Rocky. Kasi nga nagpa-laboratory siya. Nagpa-laboratory siya kasi may nararamdaman siya. Nagpa-check na siya. Lahat ng test. Inano sa kanya. Mas maganda na magpaano kayo para malaman nyo tapos maiwasan nyo yung ano yung mga kailangan ba.
1: Kasi kapag may sakit ka na, di ba? Hirapan ka na lalo.
0: Para hindi na lumalala.
1: Kapag habang maaga pa lang, maaga pa natin. Kasi sure ako magpagaling ka. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Nagpapatawa sa inyo si Six Year Old. Oh, naka! Nagkod pa lang ng radyo niya, dinadala para siyang karamdaman. Hindi lang niya pinapahalata sa inyo.
0: Pero wala pa naman kasi sigurado kasi nagpapa-check siya. Pero
1: sa hindi, kasi may
0: may nararamdaman daw. Pagaling ka si Sir Rocky.
1: Ipo natin yung mga van driver na nakatutok sa atin. Oh, nakatutok.
0: Yung mga pedicab driver, naririnig ko yung ibang pedicab driver eh. Mag-uwi kayo. Mag-uwi kayo. Sige, masaya tayo palagi, araw-araw.
1: Kung mabubuhay ka dito sa mundo, ilang taon ang gusto mo ang itagal dito mo sa mundo?
0: Hindi. Kung pwede lang sana na habang buhay na mabubuhay. Gusto ko mas... Hindi rin. Kasi alam mo, kung mag-aaral ka pa tungkol sa ano, sa... Hindi naniniwala naman lahat tayo sa Panginoon. Kung pag-aaralan natin yung Biblia, mayroon doon ano na ano, pangakong Panginoon na ano, may everlasting talaga. Hindi siya yung ano lang. So, ibig sabihin, kahit man, hindi man natin maiwasan yung ano, yung mamatay tayo kasi ayun na, nature na yun ng mundo. Pero may ano naman, may promise naman ng Panginoon. Yung talagang ano, may everlasting na. Preaching to, no? Kasi may mga ano, may mga matatanda na ano pa lang na hindi pa ganun katanda pero mahina na yung pangangatawan. Ako gusto ko yung kahit pag matanda na ako, 80 years old or Kung sa 80 years old, malakas-lakas pa ako, mas gusto ko pa hanggang doon.
1: Ako gusto ko
0: 100. 100 naman, kung umabot ng 100. Pero kung umaabot ako ng 100, pero ang hirap na ng kalagayan, mas gusto ko yung sa 80 na lang na mas okay pa yung ano ko. Parang sa hirap na ano, na matanda ka na ng sobra, pero ang hirap na. unti na lang yung bibila. Ano ba to? Di kasi para sa panahon ngayon, ang hirap nang makarating doon sa ganong gulang. Kasi, di ba?
1: Kasi nga, masyado kayong
0: mumajik sa... Oo nga. Ang bilis na magkasakit ng mga tao ngayon. Bata pa lang na, high blood na. Di ba?
1: Kasi sa pagkain, dapat maging
0: disiplina. Yes, dapat. Ano natin? Ako nagsalita yung dapat na yung sa pagkain. Kaya nga ano eh, naalala mo yung ano, yung nag-ano dito kay ano, kay manager sa ano, sa night market niya, yung nagpapanday. Talagang maingat siya sa pagkain.
1: Siya, pero high blood siya.
0: Oh my God. Tapos parang ang bata pa niya, pero ano na, pero hindi natin alam kung ano yung mga ano, cost ng ano, bakit naging high blood siya agad, no? Pero talaga, kailangan talaga magkaroon tayo ng disiplina. Ingatan natin yung ano, sarili natin.
1: Siguro dahil makarig horsey, ha? Papa G.
0: Aray. Yung ba talaga yung cost ng ano nun? Sabi nila, no?
1: Pag, oh. Mga pagkaon sa dagat.
0: Kaya pala pag ano, pag nalalasing yung mga tao, bilis pag ano, nag-aaway-aaway sila kasi na-high blood. Ang bilis mo high blood.
1: Sakto ka last year sa oras sa buong kapwa ng Pilipinas, mga kapatid. Babalik kami ni Kuya Chet, babayin, may babasahin kami inspiring story.
0: Hindi mo nakalimutan ko yung kagagawa ko pala. Pero tatatak sa radyo bilang inyong kaibigan. Eh, Bandera.

Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Wag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: kamusta ka mo, Dida? Di ka na among klase, Didi. Susunod nga semana, bakasyon na kami. Makakauli na kita sa Norte. Maglara kita ngan magkata sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa aton mga bonding moments ang sad to.
1: Ay, girl! Hala na, pag malakauli na, Didi, sa Northern Samar. Damuhan na ba ya, Didi, ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulit ang aton vacation time ngan summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo, Didi, malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pina, imo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka ngan makarecover.
0: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa Norte. Timing la talaga siguro na mag-vacation na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye!
1: Bye! Naidida permiha. Hulaton namon animo pag-uli. I-update akan. Excited na kami to see you again.
0: Mag-iimpake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahin na ako next week para makauli na ako sa amon probinsya. Ngan dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol ngan makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: Ito ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink response.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
3: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang

0: 88.1.
1: Presko, sumisikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Wag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: kamusta ka mo, Dida? Di ka na among klase, Didi. Susunod nga simana, bakasyon na kami. Makakauli na kita sa norte. Maglara kita ngan magkata sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa aton mga bonding moments ang sad to.
1: Ay, girl! Hala na, pag malakauli na Didi sa Northern Samar. Damuan na ba ya, Didi, ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulit ang aton vacation time ngan summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo, Didi, malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pinain mo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka ngan makarecover.
0: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa norte. Timing la talaga siguro na magbabakasyon na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye.
1: Bye. Naidida permiha. Hulaton namon animo pag-uli. Igupdate akan. Excited na kami to see you again.
0: Mag-iimpake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahin na ako next week para makauli na ako sa amon probinsya. Ngan dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol ngan makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
3: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc, Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sa radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang

0: Raffle Promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera.

0: 88.1.
1: Stress ka sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants. Natutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
5: Ramdam na
3: ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
1: Hindi man sana po, dati pong taga Cavite, ang po nasa negosyo
4: sa Silinta. Si George, po ito ng
5: impantation. Si Alvin
4: ng barangay Santa Cruz.
5: Presidente Sampson po,
6: ngayon. Inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
5: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mga dudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga namang Facebook page, Rice Coffee Mix. At siyempre, mga kaibigan, sa ating mga namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo? Sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito naman sa ating programa. At siyempre, ng ating mo naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, pati yun po yung ating mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na mga kaibigan, tara na po at bukas na po ang ating mo namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa para tayo po yung magkakwentuhan na patungkol po naman sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1 plus 1. Mga kaibigan, good news sa mga taga Mindanao. Ano po? Sa lahat ng mga nagiginig po naman sa atin ngayon po namang oras na ito sa mga taga Mindanao. Mga kaibigan, available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po naman sa Davao de Oro, diyan po sa Mongkayo, sa mga taga Davao de Oro mga kaibigan, diyan po sa Mongkayo, Northern Drugstore, available po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga Surigao del Sur, sa Caguait, available po yung ating po namang Rice Coffee diyan sa Goyongcos Pharmacy, Parba Drug, Mer Grace Pharmacy. Diyan po yan sa Caguait. Diyan naman po sa Surigao del Sur, Tandag. Available naman po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Diyan sa Yvonne Pharmacy, FNH Pharmacy, and then sa Avian Pharmacy mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, napakasaya po namin i-announce ito mga kaibigan dahil yung ating mga kabumayan po naman sa Mindanao ay pwede na pong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro mga kaibigan, sa mga taga CDO, available na po yung ating Rice Coffee mga kaibigan dyan sa Guno Pharmacy, Zen Pharmacy, Farmacia Santo Rosario. Available din po dyan sa Save All Pharmacy. At sa mga taga Ginguog, available din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 dyan sa A&E Pharmacy. Dyan naman po sa mga taga Villanueva, available naman po yung ating Rice Coffee sa Shellu Pharmacy. At dyan po sa Misamis Oriental, Taguloan, Misamis Oriental, available po yung ating Rice Coffee dyan sa CM Pharmacy. At syempre mga kaibigan sa mga taga Bukidnon, sa Manolo Fortich, kay Real Pharmacy, GM Pharmacy, at dyan po sa Malaybalay, Bukidnon, ang ani po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay available po dyan sa Farmacia Catalia. Pabalikan natin yung iba pa nating mga lugar. Dyan po naman sa Mindanao, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
11: Hello.
10: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
11: Ito po, si Juliana Purapinyan.
10: Ano po pangalan, nanay?
11: Juliana.
10: Juliana, okay po. Taga saan po kayo?
11: Dito po sa Bacolodyo, Bula.
10: Bula, Camarines Sur?
11: Opo.
10: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
11: 69 po.
10: 69. Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating Rice Coffee?
11: Opo.
10: Matagal na po ba? Nanay?
11: Po?
10: Matagal na po ba kayong umiinom ng ating Rice Coffee?
11: Oh, matagal-tagal na din po para natigil po nung ako'y atakin ng high blood.
10: Okay po. Nanay,
11: pinagpatuloy ko ulit ngayon.
10: Pinagpatuloy. Okay po, nanay. Nanay, ano naman po yung mga nakikita ninyong pagbabago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating Rice Coffee?
11: Ay, yung naramdaman ko po, ako'y palaging napapabawas.
10: Mm-mm. Maganda po yun.
11: Tapos, palaging umuotot.
10: Mm-mm.
11: Tapos, madalas umihi.
10: Mm-mm. So, maganda po sa kalusugan yun, yung mga nararamdaman niyo po yan, nanay?
11: Hindi naman po yan masama. Kahit nagme-maintenance ako ng gamot.
10: Wala pong problema, nanay. Mas maigi nga po yun na pinagpapatuloy po ninyo yung maintenance po ninyo habang kayo po umiinom ng ating Rice Coffee.
11: Opo.
10: Maigi
11: kasi
10: po yun.
11: Masarap naman kasi ang lasa ng Rice Coffee.
10: Tama
11: kaya
10: po. Tama po yun. At maganda po sa kalusugan. Nanay, kung kayo
11: po ay... Yung naramdaman ko po noon, lumiit yung tiyan ko.
10: Wow. Bakit po malaki yung tiyan po ninyo dati?
11: Eh, dati po, malaki na ang bilbil ko.
10: Tapos?
11: Tapos, no, medyo bumawas. Tapos, yung pinagbawas ko po, yung parang sipon, yung huling binawas ko. Parang sipon na malapot. Tapos, amoy, parang tae rin.
10: Okay po. Pero, nanay, feeling po ninyo, yan po yung mga basura sa loob ng ating katawan. Tama?
11: Po.
10: Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po na ilalabas po natin every day. Dahil malaking...
11: Nagito akong nakikinig sa programa nyo.
10: Yes. At nakapapakinggan nyo po yung mga paliwanag ko sa inyo.
11: Opo.
10: Diba? Tama po yung sinasabi po natin.
11: Oo.
10: Yes. Dapat po ipagpatuloy nyo lang. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo, nanay?
11: Ako lang naman po kasi mag-isa lang ako sa bahay.
10: Ah, mag-isa lang po kayo? Wala po kayong kasama?
11: Wala po, yung mga anak ko nasa malayo. May kanya-kanyang trabaho.
10: Mm-mm. Okay po. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Bula?
11: Doon po sa grocery ni ni Cristobal.
10: Okay. Meron po ng ating rice coffee?
11: Medyo mura nga doon kaysa iba.
10: Magkano yon sa kanila?
11: 165 po ang isang karton.
10: Ah, very good po yun, nanay. Okay po yun. At least po, may mura kayo nabibilhan ng ating rice coffee?
11: Opo.
10: Ah, po. Nanay, meron po ba kayong nakwentuhan dyan sa mga kapitbahay po ninyo?
11: Oo, ito nga, ang kapitbahay ko po, naggagamit din ng rice coffee, yung kapitbahay ko.
10: Mm-mm.
11: Oo. Pinagpapatuloy din niya.
10: Mm-mm.
11: Kasi naririnig naman daw yung nasa programa niyo.
10: Tama po, tama po. At least po, nanay, meron din po kayong nakukwentuhan, nanay. Nanay, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan na hindi pa umiinom ng ating rice coffee?
11: Eh, sabi ko nga po, mag-rice coffee kayo. Kasi buti naman ka ako daw yan sa mga sakit.
10: Mm-hmm.
11: O kaya, nag-ano din sila.
10: Umiinom din?
11: Umiinom din.
10: Opo. Ilang beses po kayong umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
11: Tatlong beses nga po.
10: Tatlong beses, opo. Maigi po yun, nanay. Maraming maraming salamat po. Nakailang karton na po ba kayo?
11: Ay, umpisa pa nung ako hindi pa po na-atake. Binting ka na siguro yung naubos kong
10: Tama po yan, nanay. Anyway po, nanay, ipagpatuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
11: Ano po yun din? Nakakababa ng potassium?
10: Nanay, kailangan lang po ninyong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee at iwasan natin yung mga alam natin pagkain na makakapagpataas ng blood pressure, ng cholesterol. Iwasan natin yun.
11: Yung naramdaman ko po kasi mababa yung potassium ko tapos yung cholesterol ang mataas.
10: Yun nga po, nanay. Dapat po kailangan po nating asikasuhin yun dahil sabi nga natin, kailangan po may ginagawa din tayo sa atin po namang kalusugan. Hindi lang po natin kailangan, iasa lahat doon po naman sa ating produkto, nanay. Ang maaaring mangyari po kung sumobra tayo sa potassium, nanay, bibihirang kaso. Kadalasang nararanasan po lamang ng mga taong may karamdaman o sumasailalom po, lalo na doon sa dialysis. Kung sakali pong mapasobra sa potassium, maaaring makaranas sa pagsusuka, pagliliyo o kaya ay yung cardiac arrest na tinatawag natin dahil sa irregular na pagtibok ng puso.
11: Kung ako nga po ay magkasakit, ay may kasabay na pagsusuka yung naramdaman ko.
10: Opo, ano po yun? Sumobra po kayo sa potassium, nanay.
11: Tapos sakit ng ulo yung naramdaman ko.
10: Gaano ba dapat karaming potassium ang kailangan ng ating katawan? Dapat po yung mga nasa hustong edad, sabi po naman sa pag-aaral, dapat po mga 3.5 grams. maaari po rin magbago. Depende po sa kondisyon ng nararanasan gaya po ng pagbubuntis, katandaan.
11: Hindi pa nga ako natigil ng follow-up check-up.
10: Dapat po makapagpa-check up na po kayo uli, nanay. Makapagpatingin na po kayo, nanay. Opo. Yung ating po namang rice coffee, nanay, makakatulong po sa inyo para po naman gumanda yung kalusugan. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang yung pagiinom po natin.
11: Basta po, nung ano, nag-umpisa na ulit ako, medyo nag-okay na nga yung ano ko. Yung
10: pakiramdam.
11: Ano?
10: Pakiramdam. Alin po yung umukay?
11: Result ng ano ko, yung... Ano nga na, nakakalimutan ko.
10: Ah, yung ano po ninyo, yung pagpa-check up po ninyo, yung tawag dito, yung blood chem.
11: Pagpa-check up.
10: Blood chem po ba? Yung blood chem? Laboratory?
11: Yan, yan po.
10: Okay.
11: Oo, okay naman po yung ano ko, laboratory noon.
10: Ah, nung uminom na po kayo ng ating rice coffee, umukay na po?
11: Nagbawas na nga yung schedule ng ano ko, check up.
10: Mm.
11: That 3 months, ano, bago sundin.
10: Mm-mm.
11: So ngayon, nagbawas na. 6 na buwan na bago naman ako mag-check up ulit.
10: I see, opo. At least po, nanay, umukay na po kayo.
11: O, medyo okay na po. Hindi ko naman nararamdaman yung hilo.
10: Mm-hmm.
11: Yung sakit ng ulo ko.
10: Opo.
11: O, kaya siguro nagkakatulong-tulong na yung gamot saka yung rice.
10: Mm-hmm. Basta nanay, ituloy mo lang yung ating rice coffee, nanay. Mapapaganda po yung kalusugan po ninyo. Masabi nyo nga po, nung uminom na kayo ulit ng ating rice coffee, gumanda na.
11: Ayan nga po, ano ko, hindi na ako nag-iinom palagi ng kaping ano.
10: Ordinaryo.
11: Yes na lang po ang gagamit ko.
10: Rice coffee
11: minsan
10: na lang.
11: Minsan nga po, ayan ang ano ko sa gatas. Pinapalabo ko sa gatas.
10: Oh, okay lang po yun.
11: Ayaw ko naman ang uminom ng pure na gatas.
10: Mm-mm.
11: Kaya yan ang ginagamit ko, rice coffee.
10: Opo. Sige po. Wala na po ba kayong ibang katanungan, nanay?
11: Oh, yan po kung ano. Makaka-ano po yan na ano.
10: Opo, opo. Actually, nanay, makakatulong po. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
11: Masakit sa katawan.
10: Opo.
11: Yung may sakit sa tuhod.
10: Yes, nanay. Yan po, sabi nga natin, cleansing yung ating rice coffee. Kaya nagagawa ng paraan po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee.
11: Yan nga po.
10: Apo.
11: Kaya lang yung anak ko noon nung ma-atakin ako. Baka daw kasi yun ang nakasama sa ano ko. Kaya daw bumaba yung potassium ko, nagparainom daw ako ng rice coffee.
10: No, hindi po, nanay. Mas maigi nga po dahil nutrition po yung nakukuha po natin sa ating rice coffee. Mas maigi nga po na tumataas yun.
11: Nga, kuya po, hindi naman kakuyan daw makakasama. Kaya pagpapatuloy ko kakuyan. Mga herbal naman kako yung ano yan.
10: Yes. At nakita nyo naman po, nanay, di ba? Na umukay yung laboratory po ninyo nung uminom na kayo na naman ng ating rice coffee.
11: Opo.
10: Yes. Dapat po ituloy-tuloy lang po natin talaga.
11: Kaya lang po ipagpapatuloy ko. Baka sakaling pagpa-check up ko, okay na lahat.
10: Magiging okay po yung lahat, nanay. Yung mga ano na to, kapag tuloy-tuloy po natin iniinom yung ating rice coffee.
11: Okay.
10: Okay po.
11: Sige po.
10: Maraming salamat. Nanay Juliana, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
11: Opo. Salamat po.
10: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo.
11: Opo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating namang kwentuhan. Again, balikan natin yung mga lugar dyan sa Mindanao na available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao Occidental, mga kaibigan, dyan sa Malita, Davao Occidental, pwede na pong mabili yung ating Rice Coffee dyan po sa John Bell Pharmacy. At sa mga taga Digo City, Davao del Sur, available na po dyan sa Shopamore Variety Store at MGM Pharma, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao City po, mga kaibigan, available po dyan sa Lizelle Drug Store, Bankerohan Drug Store, at syempre dyan sa Davao del Norte, mga kaibigan, sa Panabo City, Davao del Norte, available po yung ating Rice Coffee dyan sa Chris Lu Pharmacy, Farmacia San Dabian, at dyan po sa Carmen, Davao del Norte, mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee dyan sa J. Dano Pharmacy. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga kaibigan, makakabili po ng ating Rice Coffee dyan sa Farmacia Erenor. At sa Tagum City, Davao del Norte, mga kaibigan, dyan sa Premier Drug Store, Eggs Pharmacy, Alvon Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jelly Pharmacy, Jal Pharmacy, Ermac Drug Store. Lahat po yan sa Tagum City, mga kaibigan. And dyan po sa Davao Oriental, dyan sa Lupon, Davao Oriental, mga kaibigan, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa Butika Lisa. Sa Mati City, dyan po sa Davao Oriental, mabibili po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Madang Pharmacy. At sa mga taga Maco, Davao de Oro, available po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa G-Farm. At dyan po sa Nabunturan, Davao de Oro, available po dyan sa 5R Drug Store at Farmacia Trinidad. Mga kaibigan, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Mindanao, mga kaibigan, kaya po naman sa ating mga kababayan, yung mga kababayan po natin from Mindanao, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. At sana po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating Rice Coffee para po naman kagaya po ng ating mga kababayan na napapakinggan po ninyo dito po naman sa ating programa, ay maranasan na rin po ninyo ang kagalingan ng ating po namang Rice Coffee pagpatungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan. Available na po sa Davao, Davao de Oro, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Davao de Oro ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

0: Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Again, mga kaibigan, available na po sa Mindanao ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, tayo po ay kapos na naman sa oras. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibusyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan,
11: simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
17: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
19: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating colon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, Walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas dos ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
4: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
6: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
7: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampa-sexy!
8: Pampa-macho!
10: Pampa-healthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe!
21: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Oh, pare, kumusta na?
25: Okay lang, ganito pa rin.
24: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
25: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
24: Saan?
25: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
24: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
25: Kalutan Marketing, pare.
26: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
24: Ay, friend! I love it!
26: Yes! Kaya nalo pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: music. Wherever, whenever, your RBN, Radyo Pantera Network. Radyo Pantera Network.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Try spell sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Pantera FM.
3: Your music, your station. 88.1 Radyo Pantera. Katarma.

0: Sa iskaw, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station. We play your favorite music. Wherever, whenever, your RBN. Radyo Bantera Network. Radyo Bantera Network.
2: Basta radyo, ibandero mo.
3: 88.1 Radyo Bantera. Katarbo.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Oh, paray, kumusta na?
27: Okay, Red
26: na.
27: Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, GN, Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin White.

0: Sarajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco

0: Milk, Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: 88.1 Radio Bandera Katarman.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
10: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo.
11: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
28: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarado, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, Dudu Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
10: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
10: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: pagkakataon sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at

0: 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na at 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
0: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 00230 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
16: 88.1 Radio Bandera Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
18: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bitoka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na

0: you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, Todo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampa sexy!
11: Pampa macho!
13: Pampa healthy!

0: natural.
1: Sa radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: 88.1 Radio Bandera Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.

0: Natural!
1: Basta radyo, ibandera mo!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: We play your favorite music wherever, whenever. RBN Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
3: Basta radyo, ibandero mo!

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa Prince!
2: Good morning!

Zombie saya sa Mindanao Metro. Mega Katarman. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Maging papasabot. May pasabot nga yan. Anyways, mga kabandera, mga kasama niyo po ako hanggang alas 7:30 ho ng umaga. Siyempre, walang ibang nagingay sa inyong mga radyo, si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe, pa sa programang Gising Norte. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. Oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:58 na po ng umaga. Oras atin po yan sa inyong Best Cafe Green. Ang kaping wara palpitation ng Dari Maslom sa iyo, sorok-sorok. Next line, 0969-071-6821. Ang ating linya na pwede niyong tawagan o i-text. Once again, 0969-071-6823. Hello, good morning dyan kay Janice. Sabi niya, good morning, Papa Friends. Good morning. Good morning po, Papa Prince. Mula naman kay Clyde Lister Herrera Simpis. Shoutout po nga di sa Barangay Makagdas. Arimpis family nga always na mamati kada aga. Yan, shoutout ko. Nga tanan nga mga taga Makagdas sanon. Always na mamati nga. San amo ko no kapitana di sa Barangay Makagdas. Shoutout nila sa imo kapitana. Kapitana pala. Babae siguro. Good morning ho dyan sa inyong lahat. Sa mga nakantabay. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Mabuhay ka yo hanggat gusto ninyo, ha? Anyways, gising na, bango na. Daraway naman kita ini ano. Magpiraw na naman yon. Bago magpiraw. Bakit? Basta, bawal. Ako nga, hindi ako nagpupuyat eh. Kasi bawal tayo magpuyat. Kasi sabi nila, pag ano tawag dito mga kabandera, pag natutulog ka na daw ng ano, alauna na, alas 12, umiikli na yung buhay mo. Kaya matakot na kayo. O sa'yo pang mabuhay ng matagal, mga kabandera, matulog ko kayo ng maaga, alas 9, alas 8, gano'n. Pero pag yung mga alas 12, alauna na, ako hindi na ho yun healthy. Mamaya, bigla na lang kayong matumba dyan. Kaya dapat, always, always ano, always ready. Always ready. Pero always ka mo, mag-alaga sa niyo self. Kaya dire itong makupay nga, dire niyo inalaganan yung mga sarili. Tama. Tama ka daw, Papa Prince. Kaya naman, perfect. Live po tayo sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, mga kabandera. Once again, Radyo Bandera Katarman, hanapin nyo sa inyo mga Facebook, cellphone. At syempre, hanapin nyo sa Facebook ninyo, mga kabandera. I-follow nyo po kami. We have 20,000 followers, legit and organic. Kaya naman, maraming salamat lagi sa walang sawang suporta. Anyway, pampara kay Sikas. Sa mga sike, nga din rin mga orognat. Chachahay, anay kita. Enjoy the music, 6:01 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

di Bandera Mo. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:20 na po ng umaga. Oras atid po yan sa inyong Best Coffee Green. Ang gabing wara palpitation na rin mas loon sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa katalang mga pharmacy dito sa Bungto, San, Katarmain. Kaya naman mga kabandera, sugod na! Anyways, good morning sa mga nakantabay sa atin. Ngayon sa ating Facebook Live, good morning kay DJ Nels El Nido. Good morning po dyan sa Barangay Kabakungan,

Family kay Ate Merna Trugon Franciala. Hello, good morning. And mula kay Angela Iringo, gising na mga Nortihano. Yan, maganda yun. May kasama ako manggising. Hindi lang ako nag-iisa. Para hindi tayo boring, baby. Hello, Jerry. Good morning po, watching from Barangay Makinli, Katarman, Northern Samar. Thanks po. Thanks din. Maraming salamat sa mga nanonood at mga nakikinig sa kanilang mga radyo, mga kabandera, ha? Ulitin ko, si Papa Prince po ang kasama ninyo sa umagang ito. Hanggang alas 7.30 ho tayo ng umaga magkakarinigan. Ay mga radyo ninyo, tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Good morning sa mga ito, lagi natin itong binabati. Mga pedicab driver, mga bus driver, van driver din po natin. Mga maagang bumabiyahe, ha? Para may kita, malamang. Hindi ka naman siguro bumabiyahe para manlibre. Oo. Bihira na lang yan, eh. Yung mga namamasahin ng libre, mga kabandera. Bihirang-bihira na lang yan. Kaya kung ako sa inyo, ganap buhay kayo. Kung naruyag ka, mabuhi sa kalibutan. Kaya dito sa maubos ng kalibutan, pag diringani ka mo nagkiwa, waray upay. May nawa. Shout out yung mga nagja-jogging dyan. At Papa Prince, ha? At naliwat, shoutout na lahat ko na kami. Shoutout ko na nga ni kami, yung mga nakamonitor habang nagja-jogging. Makikinig sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Mo pa ito, jogging nila, ha? Sige nga, jogging ka, eh. Base mang gihapon, magkaibanan ang taba. Kaya bagot pa nga ni Saniba, ata, di rin na mo pa ipagkitana na ako na kuan, taba. Di rin na makalilipay. Ako rin lang si ito, mga kasangkaya. Kaya, sigain mo jogging, sigain mo jogging. Pero kaman mo pag jogging, taong ka.

pagkaon na ginagamuin. Yan, ipakadura yung sakwan. Ano yun eh? Makdo. Meron nun eh, mga kabandera. Pero sa inyo yun. Kayong bahala. Kayong magdi-decision nun, ha? Iyo itong pagbuot. Good morning, Papa Friends. Mula kay Jolimar Diaz. Tama ba yung pag-pronounce ko ng pangalan mo, idol? Baka mamaya, mali yan, ha? Hindi yan mao. Mag-isog kayo sa akin. Ay, nako. 0969-0716-213 ang ating linya, mga kabandera, ha? Kasi mamaya, abangan nyo yung ating balitaan. Alas 6:30, mga kabandera. Ay, yung mga radyo ninyo, tutok nyo lang dito. Huwag nyo na itutok sa iba, baka pumutok yan. Ay, ikaw talaga mahilig ka sa paputok. Nakakainis ka. Ay, nako. Osha, susunod na ang ating balitaan. Tutok lang yung radyo mo dito sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. So pa rin po si Papa Prince, Papa muna, Prince. Magandang umaga.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas, at magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumama sa inyo, programang Gising Norte. Pare at ina, mga prins kong balita ngayong araw ng Miyerkules, May 21, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasayang papawid naman sa himpilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional motorsiklo, na aksidente matapos biglang tumawid ang aso sa kalsada sa Lawaan, Eastern Samar. Tatlo, sugatan. 33 anyos na lalaki naman patay matapos malunod sa dagat sa Tacloban City. Sa lokal, ibabaw ga talent, muling ilulunsad para sa 61st founding anniversary ng Northern Samar. Sa national, PBBM, susunod sa role of law, kaugnay ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Ayon ho yan sa palasyo. Anti-political dynasty bill, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Sa international, airstrike ng Israel sa southern Lebanon, kumitil ng 19 na katao. Sa sport, next, ibinulsa ang Game 1, overtime wins versus Cavs sa score na 115-104. Sa showbiz, Mariel Padilla, kinumpirma ang D, magre-retire si Senador Robin Padilla sa politika. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:31 ng umaga. Oras sa titpuyan sa inyo ng Best Coffee Green ang gabing wara palpitation ng Derimas Lom sa iyo Soroxon. Kapag gapon na ito ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas Katarman, Northern Samar. At ngayon naman, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Balita ngayon!
3: Sa regional, sugatan ang isang lalaki at dalawa nitong kasama matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa National Highway sa barangay.

ng mga otoridad, inabagtas ng motorsiklo ang naturang highway patungong lawaan nang bigla umanong tumawid ang isang aso sa kalsada. Dahil dito nabangga ng motorsiklo ang hayop dahilan upang mawala ng kontrol ang driver at sumimplang ang sasakyan. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at mga sakay nito kaya agad silang dinala sa Albino M. Duran Memorial Hospital sa Lawaan para malapatan ng lunas. Samantala, dinala naman sa Border Control Point sa Barangay Bulasao ang motorsiklo para sa safekeeping habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad. Ngayon! Samantala, nasawi ang isang 33-anyos na lalaki matapos malunod habang naliligo sa dagat sa bahagi ng San Jose, Tacloban City noong Mayo 17 taong kasalukuyan. Bandang alas 4:30 huya ng hapon. Ang biktima ay residente ng Barangay 106, North Hill, Santo Niño, Tacloban City. Batay sa impormasyong nakuha mula kay Police Lieutenant Evelyn Diaz, Public Information Officer ng Tacloban City Police Office, kasama umano ang biktima. Ang kanyang pamilya nang magtungo sila sa dagat upang maligo. Ayon sa investigasyon, nagpalayo umano sa dagat ang biktima kasama ang kanyang pamangkin. Ngunit habang pabalik na sila, napansin ng pamangkin na hindi na sumusunod ang kanyang tiyuhin. Ilang minuto ring hinanap ang biktima hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan. Agad na humingi ng rescue assistance at sinubukang i-revive ang biktima bago isinugod sa Tacloban City Hospital. Ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Samantala, muling nagpadala si Police Lieutenant Diaz sa publiko o nagpaalala si Police Lieutenant Diaz sa publiko na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng katawan bago maligo sa dagat. Iwasang lumangoy ng mag-isa at siguraduhin may kasamang nagbabanta ay lalo na sa mga minor de edad upang maiwasan ang kaparihong insidente. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6:35 na ho ng umaga. Oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Samantala, sa balitang lokal, mga kabandera, inaanyayahan ngayon ng Provincial Government of Northern Samar ang lahat ng may talento na sumali sa muling pagbabalik ng Ibabaw Got Talent bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-61 founding anniversary ng lalawigan na ngayon po, ngayong araw, ang patimpalak para sa lahat ng residente ng Northern Samar. Ano man ang edad at uri ng talento, maaaring sumali ang may kakayahan sa pag-awit, pagsayaw, pagtugtog ng instrumento, comedy, magic, spoken word at iba pang kahanga-hangang performances. Naghihintay rin ang malaking mapapremyo para sa mga mananalo kung saan makakatanggap ng 35,000 pesos ang grand winner. Mayroon namang meron namang 30,000 para sa second place, 25,000 para naman sa third place, at 20,000 para sa fourth place, at 15,000 pesos para sa fifth place. Magkakaroon din ng 10 consolation prize na tatanggap ng tig 5,000 pesos. Kabilang sa mga kinakailangang isumiti na mga kalahok, ang registration form, valid ID o certificate of residency, performance description at technical requirements o requirements. Para naman sa mga minor de edad, kinakailangan ang written consent mula sa magulang o guardian. Ayon sa organizer, hanggang 8 minuto lamang ang bawat performance at kinakailangan bago o mas pinaigting na performance ang ihaharap sa mga susunod na rounds. Mahigpit ding ipinagbabawal ang dobling partisipasyon at mga delikado o offensive na performances. Maring magsumiti ng interest sa pamamagitan ng Google Form at mag-email ng 3 minutong video showcase ng kanilang talent.

0: Mayo 25 ngayong taon na. Balita ngayon. Oras 10:10, alas 6:38 sa pagpapatuloy ng ating balita sa nasyonal. Nanindigan ng Malacañang na ang magagawa ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Ito ang tugon ni Palace President Officer Yusi Claire Castro kaugnay ng naging apila noong nakaraang linggo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Ayon kay Castro, base sa naging komento ng Office of the Solicitor General, OSG, sa Korte Suprema, hindi na umano kinakailangang dumaan pa sa local court ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Samantala, maaaring itinanggi ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Rimolia, na splice o inedit ang inilabas nilang video kaugnay sa umano'y pag-alis ni De La Rosa mula sa Senado. Kinumpirma rin Rimolia na sumakay umano ang tatlong individual sa isang puting SUV na nakarehistro kay Senador Robin Padilla batay sa record ng Land Transportation Office o LTO. Balita ngayon. Samantala, inaprubahan na ng Kamara de Representantes sa ikalawang pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty ACA na naglalayong ipagbawal ang sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Sa ilalim ng House Bill No. 8389, hindi maaring tumakbo o manungkulan sa parehong lokalidad ang mag-asawa o mga kamag-anak hanggang ikalawang antas ng dugo o relasyon na kabilang dito ang mga posisyon sa barangay, munisipyo, lungsod, lalawigan at distrito sa Kamara. Pinangunahan ni Speaker Fautismo Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukala na sinuportahan din ng mahigit 170 na mambabatasa. Ayon sa mga may akda, layunin itong palakasin ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at bigyan ng pantay na pagkakaroon ng iba pang makakapasok sa serbisyo publiko. Kapag nasa ibatas na, obligado ring magsumiti ang mga kandidato ng sinumpang salaysay sa COMELEC na nagpapatunay na hindi sila lalabag sa ipinagbabawal na political dynasty. Ang batas ay pinatupad sa susunod na halalan kapag ganap na ng o kapag ganap na itong naaprobahan. Alas 6:41, dara sa iyo sa Pure Gold Katarman located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo sa international. Kumitil ng 19 na katao ang inilusad o inilunsad na panibagong airstrike ng Israel sa Lebanon. Base sa Health Ministry ng Lebanon, nasa 10 sa mga napaslang kabilang ang 3 bata at 3 kababaihan ang nasawi sa pag-atake na tumama sa isang bahay sa Deir Khanum Town. Ang panibagong mga pagkasawi ay naitala wala pang isang linggo matapos i-anunsyo ng Amerika na nagkasundo ang Lebanon at Israel na palawigin pang ceasefire sa loob ng 45 days habang nakatakdang ipagpatuloy ng dalawang panig ang pag-uusap simula sa Hunyo. Sa kabila ng ceasefire extension, kapwa pa rin nagpapatuloy sa palitan ng paglulunsad ng pag-atake ang Israel at Hezbollah, particular na sa may southern Lebanon. Sa isang statement, sinabi ng Health Ministry ng Lebanon na maliban sa mga nasawi sa Deir Khanum, mayroon ding 3 katao ang nasugatan kabilang ang isang batang babae. Mayroon ding 9 na katao ang napatay at 29 ang sugatan sa airstrike ng Israel sa Nabatiya at 3 district. Sa pinakahuling ulat ng Health Ministry noong Lunes, pumalo na sa 3,000 katao ang bilang ng napatay sa Lebanon dahil sa dahil sa strike ng Israel sa kasagsagan ng labanan sa pagitan ng Hezbollah simula noong Marso.
1: Balita ngayon!
0: 6:43 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa balitang sports, umabot sa overtime ang bakbakan sa pagitan ng New York Knicks at Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. Gumawa ang Knicks ng 32-18 runs sa ika-apat na quarter upang habulin ang Cavaliers at maipasok ang laro sa overtime. Pagpasok ng overtime, agad na bumuhos ang Knicks ng magkakasunod na field goals at kumamada ng 14 points sa loob ng 5 minuto sa panig ng Cavaliers. 3 puntos lamang ang naitala, 14-3. Pinangunahan ni Knicks guard Jalen Brunson na ang matagumpay na comeback sa kanyang 38 points, 6 assists at 3 steals. Bagaman nalimitahan sa 13 points ang big man na si Karl Anthony Towns, nakapagtala pa rin siya ng 13 rebounds, 1 block at 1 steal. Hindi umubra ang tandem ni na Donovan Mitchell at James Harden dahil sa malapit na depensa ng New York. Sa pagtatapos ng laban, nagtala si Mitchell ng 29 points, 5 rebounds at 6 steal, habang si Harden ay may 15 points, 4 rebounds at 1 block.
1: Balita ngayon!
0: 6:44 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang showbiz, taliwas sa nauna niyang pahayag na posibleng hindi na tumakbo sa 2028 elections, sinabi ni Mariel Padilla na hindi pa magre-retire sa politiko si Senador Robin Padilla. Sa isang podcast ni Senador Amy Marcos noong May 16, iginiit ni Mariel na patuloy pa rin may misyon ang kanyang asawa sa gobyerno at sa mga advokasiyang sinimula nito. Minsan, napapaisip ako na tapusin na lang ang termino bilang senador. Pero may mga tao, lalo na ang mga Muslim at indigenous group na umaasa sa kanya. Ang sabi niya ni Mariel, dagdag pa niya, may mga pagkakataong naiisip niyang mas mabuting ipagpatuloy na lamang ni Robin ang kanyang termino sa Senado dahil sa mga sektor na umaasa sa kanyang serbisyo. Nilinaw rin ni Mariel na ang kanyang naunang pahayag tungkol sa they don't deserve him ay tumutukoy sa mga taong nagsasalita ng negatibo laban sa kanyang asawa bilang mambabatas. Kapag may nasabi na out of context, I feel they don't deserve him, paliwanag niya. Matatanda ang naunang sinabi ni Senador Robin na balak niyang lumayo sa politika at umalis ng bansa dahil sa pagkadismaya sa sistema. Gayunpaman, kalaunan ay binawi niya ito at sinabing maaari siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon gaya ng Vice Presidente kung hihilingin ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Padilla ay kilala sa isa sa mga matinding taga-suporta ni Duterte na kasalukuyang nahaharap sa kaso sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng Crimes Against Humanity. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:46 na po ng umaga. Mga kabandera, yan ho ang kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Mga kabandera, para sa more tugstugan, more kulitan, more chikahan, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman sa programang Gising.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katangman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang
17: The Secret of Health.
16: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
24: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
25: Gising Norte!
26: Gising
24: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte.
24: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: Duterte. Kasama si Papa Prince, Papa Una, Prinsipe pa. Shoutout kay Ate Suday. Suday? Tama ba? Ate Suday? Sabi niya, shoutout ko na sa mga tagaan ito gamay. Hello po, magandang hapon. Ay, magandang umaga. Always watching from Dalakit. Ako, maraming thank you. Thank you very big. Malamang kay Ortonio Ronella. Shoutout sa Barangay Selhagon, Mapanas, Northern Samar. Hello, maupay nga aga. Sa mga taga Mapanas, especially sa imo ko an, Ronella. Si Mihos naman, morning Papa Prince. Good morning. Nasugod naman si Kuan. Ate Suday, panawagan kunta man, may balik nito kwalit. Awit lang. Abot niya kung tamang ko na ibalik na ang wallet ni Ma'am Sol Cabinian. Bisan ang mga IDs nala kay mga importante good ad to. Hasta pa bang ko na yan na wala pa ibalik sa nakapurot. Sa Barangay Nara, wara manla kahadok sa Ginoo. Kung may kunta kaluoy sa Tagyaon, bisan i-surrender nala po sa Radyo Bandera FM. Salamat. Yes, mga kabandera. Ito ha, kahit nung nasa kabilang station ako, marami talaga yung mga nagpapa-announce sa mga nalalaglagan o mga nahuhulugan. Iton man nga mga nahuhulugan, di rin man itong mga sinadya, sino ba na naruyag mahulugan kwarta, mahulugan mga ID na kinahanglan iton sa kadaadlaw. Ano, mga kabandera. So, kamo man, kung nakabati man kamo, makaimod kam siningaton taramdan nga programa, kung kamo man po ang nakapuros iton nga wallet, kung taman ni mahibalik nato, ano? Kasin bagod pa nga ni Ma'am Ate Suday, bisa naman ako nit ID kay importante ano, bisan diri na ang kwarta kay bangi nanginahanglon good man ang nanginahanglan nakapurot ano mga kabandera. Pero bisan pa kay perminato na itatak sa aton huna-huna nga iton nga mga butang importante iton sa nahulugan. Kaya kunta man mahibalik ano mga kasangkayan. Ito nga ni nga ko, ang kwarta, di ba, kumbaga, may mankwarta nga kaupod, ito nga pitaka, dapat nga ni ibalik natin ito kay malay mo nang inginahanglan liwat at nahulugan. Di ba? Diri nato diri kita maara. Bisan pa ko na nagkukuri ka, bisan pa kayo ko nang inginahanglan kaliwat sang kwarta, permi natin isipon mga kasangkayan na bangin mas gami kinahanglan ini sa nahulugan. Dapat i-surrender ini nato. Diri ka masugad nga, nanu ini diri ka masugad diri mo po yung degrason nga diri ka maaram mag-surrender, di ka maaram kung diin igkakain, kung diin nga lugar. Kay bisan diin, pwede mo i-surrender at sa kapulisan, nga di sa Radyo Bandera, pwede ka mag-PM. Usod ka Papa pa rin. So kay Radyo Bandera, di napurutan ko ang pitaka ni Ma'am nga sa sini. Na ito na yung pinanaw, panawagan sa radyo. Ano, mga kasangkayan, kay bagod pa nga ni, ayaw kita pag-angkon sandiri aton mga gamit. Ano? Kay niyan, iton nga imo na purutan, bangin, mas dako pa iton ang mawara sa imo. Diba, mga kasangkayan? But pa, mayon gaba gihapon nga naabot si ito. Kaya kinahanglan, kung ano man po ang napurutan naton sa dalan, kinahanglan i-surrender ito naton. Kasi, diri iton aton. Diba? Tama, tama ka na naman, Papa Friends. Aray ko. Wala naman kay Alma Durin. Good morning po, Sir DJ Papa Prince. Magandang umaga po. Watching from Dalakit. Shout out daw. Hello po, shout out sa inyo, sa mga taga Dalakit. Dami nating nakikinig at viewers dyan sa Dalakit na. Magandang morning po sa inyong lahat, especially kay Ma'am Alma Durin. Magandang umaga. Wala naman kay Elmar. Sabi yung morning po Papa Prince. Pa-shoutout po sa Barangay Karayman, Calbayog City. Hello po, magandang morning sa inyo. Wala naman kay Marcos Tuyo. Good morning Idol, Papa Prince. Papa muna, daddy mo pa. Aray ko, shoutout kan Sir Adonis. Ayan, shoutout kay Sir Ado dyan sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. An among consultant din sa Radyo Bandera, Katarman. Wala naman kay Sir Pidong. Sabi niya, good morning Pinas. Good morning. Good morning gihapon sa mga nakaantabay dito sa Norte, ano? Wala kay Jezebel Duarte Librino. Good morning, Papa Pren. So, bihira ka na lang makapasyal sa live natin, no? Busy ka? Bakit? Siyempre, nagtatrabaho ako. Sere Infante, good morning idol. Good morning din po, maraming salamat. John Paul Espinosa Sintino, good morning idol. Papa Prince watching and listening from Barangay Mapno, Palapag Northern Samar. Rohilaba. Watching from Barangay Mapno, Palapag Northern Samar. At pa-shout out sa lahat ng Mapno Anon at Espinosa Sintino family, dako nga salamat. God bless and more power. Maraming salamat. And good morning kay John Paul Espinosa. Pa-share ng live natin mga kabandera, ha. Andere mag-share. Dulagan san juwa, maruyag kasi ton. Padiri ka manaon. 705, that is our Philippine. Excuse me.
1: Manang pangawat buhay, siklo ka.
0: Ano ito na oras, 7.05, tara sa iyo sa Best Cafe Green, mga kabandera. Ha? Palit na! Kay basihan iyo, pakiramdam, di rin nagpapalpitate niya, di rin maslom sa iyo, sorok-sorok ka, di ba? Ay napalit nga ni kamo sa tindahan, mao ito na niyo, na-experience, aram ko ito. Kasi dati ko yan na-experience, kaya nag-switch to Best Cafe Green ako, mga kabandera. Tungod kay nano, para sa ikaw upay san imo kalusugan. Diba? Gid sa lahat, dari kasi ni madadiabetes kay stevia. Diba? Ang gingamit nga pampatamis, mga kabandera. Aray mo pa ka, 706 na, 0969-07-1621, darang ating linya na pwede niyong tawagan at pwede niyong i-text. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page na kung saan pwede kayong magpa-shoutout dito, ha? Pwede kayong bumati, magpagising. Gisingin na ho natin yung mga dapat na gisingin sa mga oras na ito, ha? Good morning kay Mary Ann Capacio. Sabi niya, good morning, Lods. May kanta yun, Mary Ann, ikaw gudla anak kun hinigugma. Mary Ann, diba? Mayon ito, hanapon ko. Kung mahanap ko dito. Basta waray-waray ito. Mary Ann, Mary me. Ay, Mary me. Mary me and Adi. Pero mayaw nito ni Darty. Napabati ko ito. Kamerian, ikaw gudla na kun hinigumma. Aray mo pa ka. 0969-07-16-213 mga kasangkay. Parang naano ako, ah. Lumalabo yung nagbiblurred yung mata ko. Parang kailangan ko na magpa-check ng aking mata. Kaya, kayo mga kabandera, kayo, nalalabo ba niyo mga mata? Magpa-check ka mo dina sa Deventage Optical Clinic, dina sa Maya, Gaisanong Katarman, ha? Barato lang sira magsukot, ngan pulido magtrabaho, ano? Ngan, bagay good sa'yo man, may himo nga, himo kuhan, eyeglass, no? Pa-shoutout man, san Dosel, san Lauang, salamat, Lods. Tama ba, Dosel? Dosel family? Oo. Maupay nga aga. Kisi-shoutout ka mo ni Kuan, ni Mary Ann. Mary Ann Capacio. Ang mga Dosel family ko na sa Lauang. Ha? Pagmata na.
2: Kaliaga.
0: Pagmata na. Kaliaga na. Diri ka nga nagmata. Peraw ka.
3: Sino kasama?
0: Kakuri, pukaw, ninday. Kalamay pa. Ayton. Hoy, mga pinikap driver na to. Maupay nga aga. Kung mga nakamonitor niya na, aaga sa ato. Hinaot konta na ano yung mga pasahero. So, may nakita akong ano, ha. Alam mo, minsan may discrimination talaga. May nakita ako kahapon, isang member ng LGBT, ano, gay siya. Mahaba yung buhok niya, naka-makeup siya. Tapos, nung nagpara siya ng pedicab, alam mo, hindi siya pinasakay. Ginlawsan la siya san kuan, san pedicab. Naghiyom la ito pedicab. Diba? Sabi ko, bakit ganon? Parang ka, ano, parang kabastusan ho yun, mga kabandera, yung ginagawa ninyo. Lagi nating tatandaan, anumang uri ng tao dapat nating respetuhin kung wala man naman po ginagawa sa inyo. Isa kay man lang tao, kay tinatanglay, hinihingal, maulas-ulas pagod na ito nga, kuan, nga tao, ano? Di kan, abot kong tipakain na ito, wara pasakya, ito pidigab, naghiyumla. Ikaduha liwat, mayon liwat ginagi, kanya liwat gimpara, wara liwat pasakay, huti kaungkuno siya. Diba? Sabi ko kay kung babae ito, nagsiksihi, kikuani, tingali pasakyon na ito, kasi mga lalaki ang mga nagpipidika. Diba? Una-una ito, mga namamati, especially ko yung mga sadsiton, na mayon ka mo ginpipili, nga pasakayon, ay nakang pagpinapidika pa. Kung sadsiton man la, no? Nagpipinanmili ka. Alay mo, tagan pa kalugod kang tip doon nga 100. Ano? Bakit nga iyo nilagpasan na wala niyo pasakya? Mga kabastusan ito na iyong mga ginhineri mo, mga kasangkayan. Iba ito niyo ngayon mga mindset, mga pedicab driver, mga tricycle driver. Masakay sa iyo bakla, di rin niyo pasasakyon, lalawsan niyo. Kabastusan ito, di ka, naghihiniyom-hiyom la ka mo? Ha? Di rin ito maupay. Anyways, 7, alas 10, ay alas 7, 10 na po ang oras sa Bugos ng Kapuluan sa Pilipinas. Tsatsahay anay ka mo mga kasangkayan. Inigihapon si Papa Friend sa programa ang Gising Norte.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

sumisikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

sa programang Gising Norte, oras sa Pilipinas. 3 minuto bago sumapit ang 7:30 ng umaga. Sabi niya pa, shoutout man po sa pamilya sa Capacio. Salamat po, Lord, sa San Capacio, tapos sa Sidera, sa may Batag, Waray Vlog. Salamat, idol. Thank you so much. Thank you very big. Oh. Anyway, tungkol kayo parang magkita oras, 3 minutes naman lang. Siguro oras na para magpaalam. Lahat naman ang tao nagpapaalam, eh, di ba? Walang taong nananatili. Patay na. Oh, sino yung taong nananatili sa inyo hanggang ngayon, mga kabandera? Sabihin nyo sa akin. Papaturo ako kung paano manatili sa isang tao. 7:28 na oras. Gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping wara palpitation. Dermas lom sa iyo. Sorok-sorok mga kasangkayan ko sa kahanginan. Ano pa niyo ginuhulat? Palit na sa Best Cafe Green. Mapapalit ito sa ngatanang mga pharmacy dili sa Bungto, San Catarman. 0969-071-6213. Yan ang ating linya na pwede niyong tawagan. Pwede niyong i-text sa programang Gising Norte. Diba? Anyways. Maraming salamat sa nakantabay ngayon at tumutok. Naway naging magandang umaga ninyo kasamang programang Gising Norte. Although kahit hindi man kayo ganyan naging masaya, very big. Parang iba yung condition ko ngayon. Kumbaga hindi maganda yung condition. Aray ko ha. Kumbaga yung kaligayahan ko ngayon. Pero hindi naman tutali gihapon mga kabandera. Kailangan gihapon natong paglaanan. Gihapon na natong trabaho. Tuwad kay trabaho inyo. Kapag may mga problema man po tayo sa buhay, huwag nating iindahin yan sa ating trabaho. Ipakita natin na parang wala tayong problema. Ganon talaga. Oo, kaya yung iba dinadala yung mga problema sa ano eh, sa trabaho. Hoy, problemado ka ba? Dadala yung problema mo dito kasi nakakahawa ka. Di ba? Ay, nako. Papa Prince po ang nakakapiling ninyo, mga kabandera. Maraming salamat po sa lahat po ng umantabay simula pa kaninang alas 5:30 hanggang ngayong 7:30 po ng umaga. Hindi ako makapag-promise na mapaprogram ako mamaya sa Kapi at Kwintuhan. Kasi baka hindi pumasok yung partner ko kasi may nagpaturo kasi siya. Lagi na lang daw siya nanganganak kay nagpaturo ko. Para hindi na siya manganak. Diba? Sana all. Sana all nagpapaturo ka. Alam ko iba yung tinuturo sa kanya. Maraming salamat mga kabandera. Muli ito po si Papa Prince ang nakasama ninyo. Papa muna Prinsipe pa. Magkarinigan ulit tayo bukas, tomorrow morning. Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman sa programang Gising Norte Gihapon. Bye-bye!

0: News and Music Station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
18: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo
9: sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Oh, pare, kumusta na?
25: Okay lang, ganito pa rin.
24: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
25: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
24: Saan?
25: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
24: Aba, okay yan ah! Saan yan?
25: Ano? Kalutan Marketing, pare.
26: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
24: Ay, friend! I love it!
26: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning!
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Coming up next.
3: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
4: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
5: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
7: Kasanggang Engimar Camonias.
6: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: sangga at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias.
2: Kasangga at kalusugan, kakiiwan. Kasangga at kalusugan.
3: Good morning!
4: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
5: Kasangga at kalusugan.